0: rong ki rong la ngan ji rin za re nong ta qi ji bu chu chu la nang wi ngan ji ti yin do rong ki rong la xue yue ma ji ga li yin a xi su na ru
1: ndor na
0: ti ti re ni song cuo a jie de zhi zhen qi yang rong ci rong la wang wi xue la guo cha zhi ni rong ki rong la nin jie dong rong ki rong ni xiang ji xiong gong zu ru Senkang chu di la donhang nong di. Senkang chu di jia zawa si bi. De tang ge rong ni tang, de tang ge xie zu zhen ge.
2: Ni na za dong xiang di zha ji de re. Ta ta mo mong bo xie ge za dong la ngi ding qian ne mi ba de. Sama sa du ngimi da sa wa tong, sa jia mong zha ba tong, nyang zha ba su, ndor na za tong cha mo nyang ba de. Te do zubo la ne pa ha chung chenpo ye. Na bu ting chu ta le, sa jia mong de jia zha ba tong, yon na sa jia nyang wa, du chi ngi ting mi ba tong. Nang chal mo wa tong, zhu ji su ndu chi to we se rai tong, ha chung ka cha wa, cha mo wa. Di ji jia ndu ji mo wa ji lupo la ne che chenpo ye ba xi la. Jia wa cha ne xi na, ka jia na chi chan be se rai xe de. Ta tan zang lin to min ba tong, mu chu ren lo pa zu mong bo xie ki, ma na la ka zhe sa jiran bie ke le tong ge ye ba na. Ka te xia re xie zha na, ten an ne zho la ke re jimo zuo xie ba tong, ka zhe na de tong la pin tu qingbo ye bi, tong cong ka xie re xie yin ba re. Sun ba na, nye li de zha ji de re. Ma na nga do tong sen zi zang ji, nge bara ta nga so zhe ne, lu xio la so zha gu, nye nye wa na jin tong ka nga so zhi te xie yin. Nang jie nye la chen chen zi gu de, nye yin ren na, nang re musa wa tong, yin tong na, lu xio la su zi mu to bi. Chi lu teng jie nye nye wu du jie na, gong mo chi chi jie ne, xiu bi chi chi nga par yin de, ka se du gong dara nye jibu xie yong to na, nga zu lu xia nika la, nga su nung xie yong to de. Ji qin nye da wo kwa jie tong, mo wo lu kam jia za long kwa jie su la, nye wa ngi qin ye bi ri. Kati doyan rinpura, nyingqin guo du ba tong, nga du qi rha na lupang la nipa ngijin xie te se. Tira ting, du jian gong nganya la tong, xiu nga long zi ta na nana lupang de tong la qi zwan yin. Yiba na o njingo za ji te ri. O njingo jia ni xil ta ba tong, qe ta jirin da tong du. Bera na nga la yinzha a tong ha ta war gale njimba tong, gale ngu ba de. O yong yong njingo zi na zubura pintu ha jung qingbo yi. Labarata xioba maale longo, nago ne o tabarin jimba tong, yon na tabar nongda ngo ba, yon na ha xiebe dra mongza dra ne, cir pingba tong, detara timong zi na. Honde mingyang le, gusho nongda dinjira na, longi yinda njib masai jiba tara. Gusho tong nimba tong, zalang koche jindi yinbara je yon tobi, di mi lukang jia rangu nuba gongpira da tong taba tong, nengi ngowe gogo mibaran jato.

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa shigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingchin shuntang.
2: Senga nang bazo. Tata chie chie sien jiba na, Bejong lungchen nyingche lekong kongke lungchen cha Dietong langtien xiba lechen tere. Xiang la liye xie sien ne, ma tenia nga zo lingchen sien ru.

ngana male longji dogu ba sa na xoba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne za wan de sang ye bo zhe gu jie ne ngo dong per gu xoba yar longji ngo dong la pe nian tong na no re tong wa tong chuo su wa za xiong wa jie ba la sheng chong tou ba ge ge wa jie la ping tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tou ni na na ju per gu Xioba yar longje nanjo la pinyin tong na jinshi satan rwa tong chonglong kujia la gandhi toba. Lupang yongja chokka kujia lisan rwa jia la pintu qinpo ye la tatang chokhi towa nipa la chan na chokza xiongwa tong chokhi mara tongwe pinu ding.

0: 디스리 내 체가다 중앙아 자용수 주바 되나 봐봐 아니 무슨 옆세 무슨 담아 봤다 양재 주바 도지 다저 강가 서나 봐 안 당한 저 치 배제 치신 바지 서나 봐봐 어 딱 저 강가 자네 레동아 두제는 시그제 TV에서 저 저래 이내래 링내 중저 중앙인들 강가 자네 중부시지 어 진짜스비 난저 안다이나다 링내다 요거지다 현도 잘 봐봐 어 리네 메나 요거요 말이 리네 그 스위슈지 메나 리룬디 동바지 베샤 리네 그 스위슈지 메나 강바디 사토이 봉보 어딘데 베샤 다 인지민지 리네 동광 된 거도 가 다 나라 지그들 제베리 땅에 에 리네 이네레 가이네레 다 망고지 버유나 봐라 다 버유지라 그린 제야 거도 가 그린 제주 잡아 에 딘데 지네 소소 교유 교유가 여 봐 딘데 지네 고수제 tīna samsācī, tīnjā sī kūyūrūn jī jēchūngā, o jēchā, āy tūksī ngā tīyā tī gōtsāmbā yī, tā āndā shūbē, chēsā nē tīgē shūbē rā, tā chūngzā nē tōntō mānggū chūhā rī. Tā ngā tūksī jī gā tī kī shiāngā chūbkiā rā, ngā lō tūyūnzā jīm chū chikā chī, o jērī chikā chī, tūksī chikā chī, sāyū ngā rā chī, o tīngjā chēchā, tūkī tūkī, tīkī tīkī, tūkī tūkī, tīkī chēchā, o tūksī lō tūyūn jī jū chāmbā, yīnzō chūngī rō nē tībī, dui lak tachi tuki ta tiwe kaka saache ta nge samlo chik tiong tiong tamba ti ni ti saaya gyuni mintu anza nge tome tango ti tiyo ki sosa samlo chik ta ngotao maa sayo ngal tu tiyo tamba tiya ti gyuni kubchungi mintu kaala o ta gajing chaya tu o duk chaya cha mungu chi duksi shugo kusub chungpa tingja chilesha tanda duksi ti tiyo tamba zong chaya tingja Kora rāna bāti tēp chē tāk chū chī kālā yā tī chā rē tukā tī nā zōng rē rā rē tī nē rē shību tī yā tū O tī nē sī o shību tī tā bā ngā mī chī kī tsāyā kū nā yō mā rā Tā ngā rē rē wā rā ngā tī yā kū chū yō na gāngē tī lā nyam nyō chī lā gāngē tī lā tī nā yā kū tū sāng tū hā Shī kā tī chī kō mā rā shā ngā tū pā yō tī bā tī hō rā Rī ngā tō tō ngā tū yō chū ngā tā chī chō nē shī yā jian yō rō ngā chū chī yā O tī wē mā wā yō kō rā pēr lā xī tuā yōng yā, pēr lā chī tā chī yā, o pēr lī nē tī, jī nē sōng jōg rī, ngō chē rī, yūn chī rī, chua yōng nē pēn tuā tuā. Tā ngē chī wā rī, ngā mī chī kī tūp shū kī tā, kī kē ngā tō kū mā rā, o tā ngā tō tūm rī, chā wā rā chūp nā ngē, lī nē lō tūm rā chī wā nā ngē, ngē bā yō bā tīn chē kī, ngē ndē nyam yō tī rā, jē shī nā chē, o tīn chē sī chū nā, yā wā tū sāng kī.
1: kala jana ge phyu yene shige zeri yene chale na sta lesa ro ge
0: la ri
1: de in de tan ma shi de ta rin bu de ma ri de le ya ng zi ji phyu si de mi cha me ya ji ji ga wa ji da chen la de de ji ro ge
0: la ri
1: de in de ta ge la chana ge lo du pe je je ani ngu su yang ja ren ni de sa sa se phyu de le je ani phyu ge ji ne de le ya du shi ji na de ya cha na shi be ka ra shi na ge la ja
0: ta ji ji ne so che ja chi we le ding zhe jo ro ba la tang gu ta ma li de de ge ge ro ju yu zhen zu wa tā māzhik rūdhiyo dhāmbā kōk ngē tī shēmbā tī bē tī kāyab tō chirē shā wā bākbā tsaam chirē tū pā rā wā nā lō rā bē tī tīng sābū shībū chē chā mā shēmbā chā tī shībū chē tū wā tā tī nyōng tō sābshū chirē shā wā tī tē chirē shā ngā rā lōb chō chikī chikī shībū chē kōkī jīng nē tī lō tīng kō rā tī jīk tīng chē rē shā jīk rā lā kā chā mā tā kō tīng chā mā ngā rō yōng kū o tati dine roktum kati kyechu chi karayasi na lukyu ki chanda lukyu ki minar o tonto lukyu chayzo o dike di ngoda kore o tati nje la shibu ikjangwa kukduwa o ikjangwa kukduwa yongya juna mintu o di shibu chi legi tine ya soso sayu ngal ro kukduwa sayu ngal rudyu dama takma chik chibaya chigi mintu ya nita sumza ro kukduwa kashiya la nita sumza ro kukduwa
1: Sabsa-da-ha-ma-go-ba-da-tang-go-ru-di-da-ba-ya-cha-yong-su-ma-ta-ba-di-da-ya-mung-gu-tu-gu-tu-wa-la-sa-yung-tu-gu-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-wa-la-sa-yung-tu-w 好了，俺跟了他那个，这他总理那边的，我们查查那，你妈的，唐伯达总理了，他就不玩去了。
0: 哪里？
1: 第一，就，搞土地给他总部部的他堂弟，伢子他，除了三百多块钱。

0: ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱱᱭᱮᱛᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱᱪᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱢ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱱᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱮ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ngantsi yinje thona lan ji bi o chu xi ji de ya ne rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem ju hi ba na za wa ni du ju me ba tan ra ga ni yin de jo nong dong re che ji long ni rong ge rong la sem ju de ji de yin la ji tin de sem kang ji pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni jong me
1: Dina, kari yiki tang, kari xio na, kari sui na su de da chang ma, zong jie bang de sui tang.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu tong, pa ma pen jie, ga ni lo ka su, xia cha tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang tang, qi jie po chu cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xio yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndor na,
1: Dui deri ni song, Tso wa ji dar zhe zin chi yang, Rang sen rang la wang wi, Sen la guo cha zhi ni, Rang ke rang la nying ji dang, Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, Sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕거 랑니당 대탕거 시초 증거

0: 와도 퇴셔도 강르리 참아도 전화지를 공다지를 들러도 가라 론이기 론이기 치러 다제다 힌주지 된다 치러서 거기 좋아다 용주를 어떻게 참아도 가라 저 휴디 제차든 된 건데 치러서 마초다다 카트인드나 되게 저거 좁아 서인하다 가라 저거 좀 들러도 가라 소힌 답은을 라소 답부터 여지 말해서 저도 녀다는 뭐 ninja tena che
1: la so ge ge che zon de zan ba zo te mang chu ge ko de ya da ten chu la sen hyu de ya da do ya min na mang chu ge de a ta mon zi ji de de ga la
0: ge de
1: da da na yu mang bu jin de yin na xi dang ge to ne ta mang pyun song chu bi ring ne da da dang zu ge mei gum de la lung chi yin nan zha ning chi yin nan zha de nong yin ge zu ka ba de yo cha de zan ba ta mang pyun song chu ge ring ne mang bu jin ge zu to yong de ge la de yin cha de zan ba so ju ge ring ne de ji de zha ga bu ma ji bi ji ding se da so qian bu ma dan jo bu ma ta de ge nan ba de la be ha jiang ga bu de de xian zhe gu de la lu yi sa zong xian ke jian yin na de de ka la za gu san da da ma zu yang gu zu lu qiu nan ba ge lu yi xie sa zong xie ge de ge rang ma de la ga yin yin na da de ni ngui mi ri ni de zu jun zi xie ju te la lu yi sa zong jie ge ne ba ge ren de tuan gu sa
0: ta de yin na ge zong du ka la de ni sa ge di ro ge pon zu de na de de da song qiu ge song ba na ye de ran ye ge su jian de la de ka la dan de jie ge jin yong de jin yong de na ren du wa da de zu wa de ngay nga la tanda ji yin chal tila nga ga ngay ni xe na dhaka dhasan chal ga sunba na ghen dhe rinne li yin dhala zuya dha chi zume nyi ra zume dhe dha yonggo dhaka zume ngay me shi ya ki rinne dhaka lo dhaka dang zhen dha chi jun zhen dhe yabu chi jema dhona chal ga sa zong chi ga sunna kapa re dhe wansi nga su chandu la pekya na jika rinba ki tanda ki ngay me rinne xe ga dha mambu yo chare chal ga xiba na ye re chandu ga zho mangkang ki ye, dinchin ki ripa, jangda ki polo ki hinku, dara tsaka lo ki tsa zosa ki lazi, tsamada ka ngime rinne higa ra. Dara yo tira lochung tuke tu kala ta, suijun ki rinne tu kala, diro piji ki tnyo tu luka, dara tu kala, gayen ta jekhen tu kala, jenyong jenyong zu rey san tredo. Yena la, dara choki dasan sumpa na ki, satong ki ngay li xe na, choki suijun ki dara tu tzawa de tenpa ji suma tu na, satong ki saba ge chere zhe ne yiga dan dribu ji tuen ge sena kaba re dama tala da kala sui jen ge tala da kala we ten chama ge tong chen bo je de jen jen je je ge tala yong geo lhapa to rong su chang do ge nga li xe na tala da ka tong chen je ge ba dana kaca gu du ge je re san chay da ma zo sacha yema la tao de la tenka la chang do lo rin ne dana pasang su po da zu den da zu men ge dana mang bu yo re tala da ka tong chen bo je ge do sa nga rong ge dana cha ge si sui jen ge zawa de ma na cho de sa de sa wa dana ka lu tōngba rei san tēnda, ka tōngba rei san tēnda sui jōng ki tsāwa tēnda, mā na tsā sātē kīn tīpū tāng yīgā jīgī san na kāpū rei
1: tēndrō jā la ka lāngcō ku bāchū na sōngbō na yīdā lā sō, tēndrō yīndā tsā mā ngā tsū shirā ngā gēn chāndō la tātā ngā tsū ku lō chōng ku nā yōng ka tsē yī tā, tēndrō zōng kīn ka nāmbā tē kāndrē na chā tē yō rei tātā
0: tātā sōng lō lo chung zho kaxi kaxi zhu yore dano la ta lo chung le tere rinne le gakhen zhong da mambu re ta da song chere sena de ka la tang ki si ji di ya ji ko ge telon chok song wo bache dene pe ki si jing ki rima tsama la jen zhen da tapi tong zhong ko lo ta tong chen waro wa re ten te tang ten ne da song lo chung zho ge chere sena si jing ki rinne le gabu je khen da mambu du mambu chang do le khen da mambu do khen da pe khen na zong jia khen re yi chi zhi khen re yang ka na yi xiao zhu chang zhu ge ko lo re ten da de chere sena lo chung wang mung du, lo chung wang bari re da la da ka la lo chung chung ke zo da ka la ta din rao ki aga da chir san da tong jia da ji da ge cama da ka la shen ma re re da la sui jun ke da la da ka la guwa da jun a ya ba da la da ka la zawa nong da zawa re sa chung ke sui jun ke da la da zawa da dangbu jin zen to na de sa zong ke go lo da ka la chao ken tribu ya bu ji tuan ji re san chen to
1: re la da da ngang zu ke sa zong to ne nan zha ji ne lo zha ka lan zho cho le re ni ne jia ka ke sui jun ya bu yo le re sum ne su su ke da ji payu chandu la de ya na ya yang ka ba da jawa to ne mangbu yong cho la re ye na ya so ji ke zawa te tenpo chi chuk sa re se ge la kusum ba nang ye to ta so ji ke zawa chuk na gen ke sa na ta ta khun nam ba la ji ten re se cho sa re se gen ke ten re wa se ne ma ju ta ten re ke lam ne re che tuen na gen ke ten re re se tuen sa re sa zong xin ke ke ta ta yuen xie ke ye tse zong pa bu da bari yin na khun zu ke so ji ke ten ne khun zu ken re ken re se cho sa re
0: ta su jen ke tu le zuo ne che re se na ji ne che re se na mang chao lun zhu zhu zhu ji yin zhu ra mang chao zhu mang chao ngu lun zhu na ten na lo mang chao zhu chen da re gong da re de chang chang ke ta na re je ma ra wa su da nyang tao jen jen pa te de mang chao ke gen ro pa te ke ri ti pa te ke de nyang tao lo nyang tao lun du ne chua xie zhu da ji mang chao lun zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu zhu 되게 더 컬러 논의게 처리해서 해봐 나게 랑게 이토로 파 니에 퍼져도 드랍 퍼져도 되네지 들을 호종 제제도 하장 기 챔버지래서 너는 안 담부지래 맞는 디러그 때서 그 참아도 다선 괜찮도 숨바 나게 그 가바그래도 니에 니에 통게 나라 강가 너 참아도 컬러 호종 제수사로 또 망쳐는 저도 그 조어진 제 상태도
1: 제라 제라 겐게 달로 손질 하슬라 로기게 체망부 제정다여리 다 체게 바차 체휴다 체게 논니
0: 你给猜的也不接受，算算给，等到个一猜二，他等到一忙不着了，给瞧个东，一人家拉子住，一弄个，他等到一，他妈被没事给压不等个是那，等不等，痛不痛的，他吃的是那，俺给一做主要的个，没给他钱不得，等到了买嘞，做拿了忙出了的很，总卡说是那忙出了也看得个，他可说了得了，今天吃的是那，可做个半截钱钱要买了，半截个钱钱要不，你给吃的是那，也买了也抢到我中午吃钱不能这个是那，天天的买不着，等到可做个一直都是那，俺让个应该打不着来上这个，应该打不着来的，一毛毛这这个的，等俺让个把钱吃起的打算，对于康松的是那俺什么不，不让说中午忙去了些呢。 中卡就这个中了是个呢，中一是个呢，县科是吧？哦，等俺们把车从这边等俺人，嗯，然后是抢这个中卡就了，一就就这样。俺们这个得了班就给得了，俺们给个当个了，俺们给个干部介绍给离开去了。没等瞧个这边班就要那离开了班就没听到听见没那离开没理他那些人，人就没了。俺们个干部给离开就那让人给这听见都让个转过去了。对呀，对着了中卡就了一。 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
1: tujichi dene gegsana tangan tsugeji jitsaka lela yonki kemoji na yina kolang gencha kasamo kandana ji gesare gegsona
0: ne tenena tudo kala cho payu no gagejere ronya ge payu tolu gagejere payu tolu tsudun gejere ronya ge ranya ge lekha tolu da gagin gejere tachire tena tsiresna rong manzo lo kachu gejere yire lo kachu gejere sujen lo kachu ge gagin lo kachu ge diro lo kachu ge ba tana ji gesare sante ga
1: la so ge chen da yina ta loma re ri tsa salin do to ni ri ni tu ye ke nyanyo thene le na te ge ri ni jin ji ta san ji de ne maung phe ji ji la te ge se na ta ngan chu cha cha kan de se ge do kan de se na ya sa re ri ni ke jin ji na cha da yi na hong de yi na kan de sen ke ke ma je ngwe ni xie na
0: te te na chi la ge na kung phi to jo jin ji da kung phi to jo ko le Tsuudu ranyi ke chereza, ranyi lo nabu yaba da nonga xigiba ji. Chijengi rinye da nabu taburwa, ranyi nabu da yaba da nonga xigiba di. Tsuudu re san tindu. Re tala thai choki tada rangi kamba ji zugi na, tsuudu kamba, sujengi zawa da dambu ji zungto na yabu ji re san tindu. Sujengi zawa da dambu zungta na, ane dinrao ki tohi la tene, dinrao ki tohi dan lazi la tene, tere chereza sujengi tiki da tabi tongzo tanda, ki chenpu ji re san tindu. Te tongwa la tohi nori cha, cha sujengi yinsi na zungwa la tete na, te kali
1: 그
0: 이제 메뉴 수준에 대해서 가르쳐 뒤로 근처 떴대 이거 근처 떴대 만약에 시술로 가지고 봐 직화로 가지고 봐 때는 잠불린로 가지고 봐 달라지 레상된다 때는 뒤로도 맞는데 저 수준 담보 중에 뒤로도 뒤도 맞는다는 가버려 대상 처리스나 다 이거도 가능하죠 민지 나오기로 이거도 답보다는 마초 기처스나 차진다지 초화다지라든가 비지 동지고 쪼라지래도 대원한테 이거로 리네메다다 칼라수 메바다비지로 이거 어디로 쪼다 책임 지중다 나 저기 놀러 저기 전에 리네데 메바다나 이거도 동바래 대래 어디로 리네데처럼 수준 그 리네데다지 시초도 뒤로도 당전 전에 이거도 다지 손리 아버지 제가 gendu wo sa tra. Dala sondi chen ne piji ki tona langa ta yabu chen hinja araya san chen do.
1: Zhe la, an tambo, gondwe se, ta ta zung gondwe se gru ba, ngu langa zu gru, payi la gayin se, payi la gayin se san di, payi gri ne ngu hin ba, nongu hin ba se. Dine, ko ke nongu hin cha de zama, ko pa ju da se de zama, ta ta tu tsu ke, dre ta tu ne, yoko la so ba, dre ta nyan do tu na.

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie de qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobana ba demo yin, ngazunyam to luji jang jokong nimo da dani, du tu to, bo jong lung ching nintri li kong, kange lung ching jia, te tong rizalin cin, ruyang ji xin kang xibi nan zanji xiong wa gato xin da chi. Ngana lin cin zo xiong xin ki rin cin yin. Tarenga lin cin no nan ju xin zang ko ri niang xiba do sen ba bu ri go xibi lo ji, da rong lung ching ka bar song yang xibi nan zilin ci ka song zade xio bi, zhobo co ga bo yong wa xio.

Chobo namba, gongla nga zi nyan pyu sen pa po nye ma ye, sen chu tan chi le po wu le ji, zhe gong sir mo jiong si ba di nye ca di. Xiang jia le ji di sen pa po chu zhong jia nga zi lin zin la ka pa ja ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do, a ji zhang cho da rong la sa nga chi xiang le yo bi zho mo zhong zhong tang kong ka nom cho ma la pa ji yin si. Ya ya zho mo chu zhong, ta nga zi nyan do le ji di che jia pa ma do a ji zho mo la po go.

0: dana deshe chi sabiyon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchen je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

0: ali chanje jara sakor chejara lutin ju
1: yi yi lang to sa den ba ka na chi je lo tu ju
0: be jian le tu
1: be ji lu qu ling qi
2: sin ke na ba zo gun kam sa da da ne be jiao long chen ning che le kong kan kui long chen che bu jiao lo to xue ju su ri xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na re ga zi xiam jiao su yi zong rei na wei bu jiao lo to la ye zong ne bu me ta lu da wa dun pi da qi ta Zaka tsibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhira ngani.
3: Rishi, dinko wii dion ra ra ba, juka dro yin ta, xeba mian zhi, nyawa yango ngunru singi chem, jati dion ta, mepo chida chungwa, ci go xio luka ngacha ngani, rangdi wuktob, dion su, xaki cha, ci ba chungzi kan zhe, ngunru min rin yin, ngadu xa gui zi kunga. Dini rami yin, xaki cha jido, ci ba yin nala rami yin kan zhe jizi na da cha jizor go, ani ngunru yin nala da rami yin, Min rin yin nga du xia gui zi kui yin ga di nguan dap tsa du ga guin zhu di yin na la da yu ba du sabat di yi la dun xin yi du xin nga gui du di yi rin yin gali gali nga gu rei zi kui yin go ho ya
2: Ngo ri ri Dini ci zhu nga nian nop shai nga cha jie ni nima sing ki chayam dun jo ar Dab dan jam Rang di ci zhu nga na si di ci zhu nga par bum tong xer Man tui ni guin zhu nga du xie pa tang yu le yi tong wa Dui mu jia kwa Guin zhu ne pa jie du tu tu xia gui zi da ho Dini pui da dung pa ki ci zhu nga ni pui da jie pa ki ci zhu nga pa la bum tong kana ki di si na xel ki da ho Di kaab di du gondro ngab du zo ju tse yu le tong ju tui mo jiak pa te gondro paan de lu ki tu su te di ki tu to la taib guri zi teri tenko zui dao
3: Ri ri Ci nye ye sa sui chi nga cha sum ni duen tumi rang gang sin cha gang cha chuo kan zhe dian zhe lian ba mun tui duen de sin bi cai ma de qiu xuan dang ya xuan ro xuan ji mo yong wa xia gui diao xiang zhou bi sa ge jie xiu zu nan bang zhe tuo san ni ma sa de xi bi de xia xi ji tap dang pa xiu ge le ga ye bu xi gui ci nye zhu lu ge nga cha ye ni ci nye duen dai nga cha nin ber ni ma na ci nye ji sun ku de pa ge nga cha jing ni zhe ci ge ma zhe ke qie de xia duen ren qiu long yan la ji di du zhe ren jue wei mei ji dang chu la xiu ba de xia nga xia de ge ne xin peng xia ni luo de nan lan jue da zong ni du he ji xiang de xia luo de peng bu zhang nan yin zhou ji tong dang san ke de ni ye lam xiang xia de pu lu zhe bi ci nye xi qi ci jue ye la zi quan ge dan nu yin na bei da dun ba ge ci nye ye sa sui qi nga jia sum ni duan tong mi zhang gang xin zong nong dun sam jie le xin ge dan ni ren yin qia ba qia ju de ani qiu wo kan zhe ji de dian zhe yin na le dian zhe lian ba yin zeng ge dan ni duan de cha du ge cha ma de yi tang jie le qiu xuan de ya xuan ru xuan cong ma mo yong li ye na le ga de cha cui bo zhe ge le zi quan ge zhou kan zhe ji qia yan na le diao xiang zhou bi sa ge le xiu zu tang jie le bong zhe tuo san ni ma sa xi bo ji de ani xia xi jie ta zuo ji de pa xiu ge le ga cong ma cha cui bo zhe ge le zi quan ge dan ni bei de dun ba ge ci nye zhu lu ge nga xia ye ni ci nye dun da ye nga xia nin ba de ni ma na zuo ni na ke xin ge ci nye ji sun ko pa ge nga xia jing ni zhou zi ge ma zhe ke xia zong da ge ma zhe ke xia li gan guo cu xin ge dan ni xia dun ge zheng le qiu long cong ma ye la ji ding ge dui zhen jie ca li de ani min ji de chui le xiu jie ge xia wa de su zhe qiu le zi quan ge Bada dunpa ge qi la go la xu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi, ci jue ye la zi kuenge.
2: Tene da dawa re re la, njungwa sa chu me la go kam xie qi cho re re dao qi. Jie la da an der, njungwa me chu kam xie qi wi, yo jie re, cha jie ren per pa. Sebra ci jue ne lakpa nam ri tan do du kamar jue re, xia lun cham su nam kor qi yang cha chun re. Ci ju jie ne pasan dun zu re penpa ne pi, lo jie to cha long to sir go pa maang. Ta bada dunpa njungwa de me chu nye de kam xie qi qi dao, juim ci te la ti ni yo jie la, cha chu pa zi de renpa pa pi tu zi. Tene ci pa jue ne lakpa nam ri do du kamar la jue re, xia lo gan cham su nam kor qi yang cha chun re, do du na bada dunpa ki cha chu ten zhengbo pa ri zi dao. Te ci ju jie ne pasan dun zu re penpa ne pi, lo jie to cha long to sir go pa maang zu, ta tene ci za de kamar ju tang gan zhe wu la, tene ri dao.
3: Re re re re, bada dunpa ge xie yin pa ci go la xie yan na la, pa ci de ci pa jie. Nga, ji, jie, jun yin, jiu ye, jiu ji, jiu ge, nye xu jie, nye xu ye, nye xu zhu, nye xu ji, nye xu ge ji ji guo le yin zi quan ge. Da gong li nang ni ge, bai da dun pa ge da xin do di xiu car guo. Xiam la dren ge zaka ci xiu guo le, ngo zhen do di xiu na.
2: Tene da dren ki zaka ci biu xiu na. Dren ne bu me da lu da wa dun pi ci pa nga, jie da jie pi ci jub de, ri za da wa, ka ma me bi, njung chu chu lang, chui chi do ji, jiu wa chu pa. Bum dao xa an da ha chi sang du. Dren nam guo na nyi yin ji nam guo ri. Nga zhu chu su guo tang, xiru chu su yi pa nye la da su tun sang ka la. Sang ni pui chu chuo, za meng mer, njung chu me lang. Nang ni pui chu dun, za lak ba, njung chu chu lang. Ye ni pui chu ji, za pub, njung chu me lang. Ten di bu jia lo to xiu cer.

yuji acho tong ache ti chui. Hikor nyen che la lo yung kip, cho hi tue pi ye chi tazo yung da nyen par tong te. Yumi nyen nyen nyam to donzom tru shik tong nyo ate na. Daag shi pi tui ji sing kang su ya pi trumi pa kya toma te cho yin la. Kip tu tui ji san chui nong, jang rin ke lung pa hin na. Cang ching na za lak par trawe yu yung chi chui to. Ren hing juan pi zi to tui yir long shui shi ka yu pi chui nong hik tong. Yong nyi nga zui tong nyong me bi kata nagpo te jit tabi gengen duen keng je dap cha hi yin bi char yin ji long to chi nyong ang. Dui rib nye jik par le je, kui yong duen je gobi che to. Nguan che hing ju zo ba zui, rongo uri to trek bi hui je bi yu zhimi long yung tar, len mang zhu yung si bi go kip top. Shir kui bi yu ke zhig gu duen na, Himalaya risu je nyok zin chi hin bo par ka wi sabab to chapi yu mang bu ne hi la ta tar kwe yu bi yin la. Nze pa na mi yi je rong shu tong ga tu re se wa chi ma de. Zho mi yu je nam du yu wa manda wa re re. Man nam je sen kang su zin jong jing ni du yu ngan to bi pap cha samu re yu yin yu. Zong yu je che lho nar ne bi zho mi lung pa de gang chen jong je hing kam shi tong tun para. Tso chira rawo Himalaya risu to chapa ma tse. Yulung de pagri jomo larihi sipa chagramni zibi jomo tsiri maayi shangzi tongka shukbi hiri chekorde. Nyansi namdui cha yawa me para saati ngona shivu jibi nroduk semkin shidong. Hinkam shibi goe para putu la tziwi shamdin cha shima hin jenzong yelu gemge ngon zikbi tsuidu ne. Ma yira Himalaya risu da na rarab changme li dropa hi yinme. Yuk jik to cha zong tarpa dhithu shibi rango hik tuan ju me. De na rirab chakbi xiam na chogrong tong long xur. Dewe zangbo ngon chwe yung yue pa rang yung kham chi chunyi to drop. Himalaya riju chi chogrong tong long xur. Demin chuchin yin la chitong bao xin pi chwe ni. De ngu rang jia mri chi gang chung pe di dwe mi tu ni cho do xe xin pi rong yu mangpo yue pa li. Daji yezi zhongqir sakong je la du loxiu su chaupi ji zhong tong, ram, zhe tong, gama zhok rong, rong hir. Dikin zang yu lo ne zhomo so na, rang yin luen ju dhobi Himalaya long hir je kaxio te zo re. Rong yu te zui hindu jia zui zhe hir je long kam yung su dolin xe de. Zai ju ta da ge doi mo xiang jin, men nam la Himalaya gangar rirab tong, bo zhe li ngar wi zhang long. Dekin jangdo saki di tingka troshi tong, samiyo li dekin ngotsar tana dukbi chepa chigar ngomhin yo. Wen te durab ngome lorab gopcho para jenong ka sechon hingchin wan zung to chungko shukda tongpo tong. Chi so janong ka champa tongpo rumbe bi mna hi tuanpi mungla moji chungsir. Kubi kap te du ngolo gor somjar maza xe te. Yurik masung wara pakchin cha namru nyawa yi zamling ting hang san gui pi nyotsong tindra shesu sir. Koba yangni mna jindra hi yinpa daa ke yueja zuwa mayin yon. Kui jekep chi ka chongyong sikyong la hang san gui pi drago hikton patina. Hindu jia zui drilong cha jyosho ta, rongja cha nubyang saki kemar chongni, tenshun cha moge se che. Pwe cha Himalaya riju to kakhyur tonni machu jokui songshuk shegui hi patari. Kep ti du, nyomba ngoma nyowa yin nam, yang na nyombi kaya sheke nyowa sui chong mihi. Kupi tadung che nga nang ri tong saki rami ngui kam. Ledi bargi che chili kipi tsokyong den chong ni, che dun himjuk shego pewe ma tse. Tuyen tar trongo cenri kongka japsho topar chame. Tuyen shir korong nyo ham tong malam che charingan jit tik tik chik rum tu chok hin. Jagja yi korwe zim chung, nyewe che nong cenjuk ka londa pui yin yue sir. Maigin zanglin ting tong mri che hang san gui bi sartu tong, cenca che zhongri mangpo xing na tongmar kyaayin samchui che mangi xeba xie qir yin yong. Nruwa mi ri che ngui yong lo ju la cunzin xitab cha xing, maung pa yong diwi cunzin kawa xing re. Rangja mi ri che cunzin topchui tana, daja rong ka char go tong, tamju, xie zui che lu nga yi sum che xuelan tali che. Dui chi su cenri pa mangpo xeba tana, Nruwa mi rik je rongzhong kang che me chunyi la tuan gui pa le. Rongzhong kang la ta zui xe te, ta ji ke jaga lin ju na tong sam yin par ke lin xe. De tong shou chung rongzhong kang che me tuan kong la yon zeta yue me. Mi rik je dobe jia tong te la keng ju me pi.

nang zui de ri ko wi zhe me yu de xue tian ji la yong su ra zhe tu ren ba ka ge le dun cu qiong de zuo zhe zui ngo zhe me long yong de ju ma ta yu de me zui zhe ba le song ye ko na dang xiao xiao ma wa xie de jun cen xian jian yang ma yin de lo xin no zhe me tong gong zuo juan ne ser ti jian jie zhe me nya dong re xi mo ro ta zam se ji nan ni bi na tu la yin zhe jong kan bu qiu cin ji lü su qian yue le yan jie mei sa ji tong gong de ri ji jian bi zhe me yu de xue qian chang ga xi xi du nang le xiao de ce yue ji tong gong de la de qian ne lu gu xi wei ro la xia ge song dong nga jia xi bi pe tra zhe me zong ge ne le gen ji xin du jiao jie le mai ge guan zu yin qian ren gong tu wa dong ce ni gang sar che ba de la ha le ju xin mei yin na yong sui zi ji chui du ma zhang cha bi yu zu de ri xiam ju mei na ta ren gen zhen bi lo ka mei keng xin jian da rong e la yong ngo su mei pa jie le qiu dong nong tong xiu ra teng gong dong ba yin na jie da jia de jian bi ta ren zhen bi zhe ba de jie da zhong gui mei la dun zhu xie bin zhe bu ra tang tu nia su ra wa zhen ju dong de nin zhe gong nong tu mo ru de gu ba ni zhe pan jur dong la za jie tuan qi ni ka zhong bi jie su nāng zhāng tē nye pūr jē kā tōp jīng, mēn jōr jī sūy bī nyamō nā jī wō dharmī nyā rī tōng cōng lā, zhō kō mō rō sā tō lā tūy bī rē shī mō rō kiong wā tōng rāwā jir. Tē tār tā rīng kā gōn rō nām xiām sīng bī sūy cī jī lō kā yōng sī cīm jī, nā tū lā tō kā dzē jōng lā tā wā shū. Ndō bā cīm nī rōng yū lā lō bī cīm tā dā mō tōng kā trī bā tār yī mū. Lām bār tō tā tōng kāmp chū cīng jī dē wā lā lōng shū lēng jīng mā jī nā, jō bī nē sū lōng wō nyam tē. Malu domkaan toki main chap chi chi to lami lomar tang. Koko sui sui ma ye, zik sur tam chi mi yin xe batara. Le tuin cok yung ki dropi xe tuin la, kayo lagyo chan rib ma tuin kong to. Mang cok cui tong an, yung ya bi ming tok bi xe wo tu cui, bang mi long shu xe bi ngay sa chi namba te cok yin na. Zhe ba lep song xe bi xeap xeap chi gog lep ta, xeo sa mi bi le mi chi trang tam xe li ma de. Tatar koi nde dun la no sam leng mang tong du. Ngo ma jikda xe go ba na. Ye ken rang ni cui pi ma mang bo xe ge ju la ngaw ye yan cien che rong xe de. Kyu su mei pi to men tre rim che do xe ngen pi ngong ke. Hyung ye pa tong me ser pe pi par to tre yep xe pi par ta kye rin tong ro wa tong. Pen cun war che ye che rong xe to yan ro wa. Dewe che me ser cho tap xe xin pi nga cui ma mang che sen kang la nang mei to pok tuk tang wa de cho re. Wen te daag beyu zhomo cui bi Himalaya risui gang xik tu lep chong. Yulung te cui zichu tata nyungru topra gawa gom xin yue la. Zema tak bi ki utara pok tu chamo tsam yang me zui bi satu rongxiong kam je gui pa te cuo. Sem u su jenyar xin ni. Ndudu ke dewi jong ni su juru yi sa ki tong. Kyo wo, rrrab, namka jeba nyen cin dudu ke jenpi tingrim na ya yue.

0: chong da zai ni, zhen ni ngang gu zi tajia ya bari. Zhen ke la xia jia xia la, ca jia tong, zhong zha wa jia, su tara jia, xin tu ni ming ga xia ka jia la, rong rong lu ka la ma jia bia ji qin ra dien bia, zhe ba tong ba la qia tia da tang mu ni.
1: Cai su la jie zhe xie jiu ne, me cai nian bu luan ba xie bi, gen lin yi la. Dia tang ne, cai su ge jin tang, wan jiu xie bi ga zai yi. Cang mi cai su la jie zhe dang, dia tang la duo nan xie ru.
0: Ni ba na zong jian de ruo wa, nian jie ge du zhe nong. 今朝冬月都在要求你也得在那学霸马来龙街东你那休息时间学霸龙街交警东那都在德林街上等着我东这么年轻东一阵家人家抢等着我在东东几个把鞋了交警天天冬月都在干嘛借了干嘛让我了休息不交警没刚才提了东那用着你你讲了我也送把那休息时候寻求几把来许多怎么的给那 Xiubia qizhe jibe ngay la xiuze tong, gomo qizhe jibe ngay la gongze su na, ninkang chaca ni ngangu jibe nuba ding. Xiubia qizhe gobe jie la xiuze tong, gomo qizhe gobe jie la gongze su na, ninkang chaca ni lungwa ninka jie. Yin leka nrokin tong, loda la nrokin jia mutsu ngone jie na, tuche jizan che wa ungi, tuche tutu ta ra kobo ye para ding, todu di qile kebe xiangsala jia zhungo ka dendo. Xiuze qizhe dain tong, ji par tong, gongze chitze jiji tseka ne, chitze tongpo tseka para, gongze chitze nga ne, den para tetra, tendo. Ye na ma le hulung tse marang, nye le sima to ma le hou de long na, li pa chok mundong wa tong choni pu ne, lora ta chwa su sang yelen de bi, tien chin jang zai bi, nye le se ji, nya che no, mantara yong mai dong ne, kama san cha zang di gu ba tong, tien ne ya long ne, Matra sarta kama sanche zang di gu. Tietara zye sanje ye ne, yar lo ne lupo ngijie zye na ju.
2: Bedang silu sori yung lu da. Song dun jewi niri ju tab dang.
3: Jong chue kandang di song hi zi mi. Di tang lang dun no ni ling maru yue.
2: Sengke namba. Tata che che sin yi ba ne kham ki lung tin che de thang lang duan xi bi le jing de le
3: jin nan bi de thang lang duan xi bi kham ki lung chi sin ju ro ga xi yo
2: nga zui che che lu sen nin che de thang la sen ke xie jin yue
3: qi ji nga zui lin qin la do nan xi ju ma ji ba nu ru

0: ngana male longji dogu ba sa na xioba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang jin zhe ne zawan de sang ya bo zhe gu jie ne ngo dong pa gu xioba yar longji ngo dong la pe nian dong na no re tong wa dong chao su wa za xiong wa jie ba la sheng chong tou ba ge ge wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tou ni na na ju pa gu Xioba yar longje nanjo la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu qimbo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang dana tsumin si shubu, tsumin si shubu. Dentang gala yong.
2: Lui sin di na, duendang di xin yi. Duendang di xin, lui sin di lin zhong.

Manda mi bi zatong ge tian de, suan mi zhong ge zhe ge zhou bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi, yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni, zhe yong jie xin kan si, huo wa.

0: Amina.
1: Tamju de jilo jitong ge jibji xin yi lue zale ma chi ni bi ge xin wan xin ye zhong gu ren gu ma zhou ga zai qi xu jie du ge shi le xin ba ma jia bi ma ge la wu de xue wi ju jia bi ma de ma yunan jie wa dian dong long ne tian tam jie la zhen zhe xin gu chu ba de yunan ni ba mi ba jie zhong lan jie ba dong zha zhong gu ma si ko wa jie zhong lan ta ma de yong jie ba de xue jie jie zhong gu ru jie ngu zu ba ma ni zhong gu wo te zhe wi 중앙마레 닝기니스 조여 유난네 스트원당 부주디 자거저 촌주저거를 허대비 자다남남 디니 제지 중국 루저 응수 워저시비 상위제 람바 지버드 조여 라사 중국 로넉제 촌담 듄시 총리제 중제 첨부시의 지와당 디디 베레당 자레 중레 베레 피미제 부레 이리수 마리카게 다발린 듄비 몽트제 촌저르카주 머러니 머러 주비 리원긴 드비 드디 자다나람 정구 추바리 라시 총변 니만 쓰렌당 종산 튠시 시가종 장종 용레가 총바 무자 총게 총변 무슬로 달리부레제 장종 총변 근은 영라지 워제 머레몬 뷰큰지당 가와 도타트위 갈사 자빈제 소녀 진안당 소네신바 즈두 중가 호제찬게 진다 팀비 용지 잠비 나거르보 Jadi nalam je jun de kunlin je de long chan yang, zhawi zin zhe dang, xe sun chan jie gen dun de, zhongwa mre je lana mi bi, nin de bli, mre ka ge cungbi war je, xin kun da ju de je wa di, rengu ma zhou ge, ngun zu wan jing gen lin xiong wa dang, nong sa dang yu nan, si chuan, bui ji je qe si dang ban jiu nian de chuan ni, nian nga li la bi ngu zhe je, chen mu xiang yu ba di. Sengye nampa linzi gomye na kanke lonti du gara jata nalan si bie lewa nikhe tongwa yin. Di no zo jian ji jonggan zudu la gomye si yong ke ma chi dhe dhe zoran jo gara shagu bie nginju shang bie gara dhigo yun. Terengke linzi na kanke lonti du gara di lewa nikhe zaji tongji yin. Di no zo lasara tenpi yong kalun gombi sa soni jian na jo bie chi sonyo yiba si ji gombi tenpi yong la nonto jo go je goga tama dhe dhibi gara dhe. Jian la lonti du gara di lewa nikhe zaji di zinru. Sengye nampa. Tātirīngā kāngkē lōntu nīti dū gara jātā nālam shībī lēwa nīka zājī dī tōng cār sōng. Jīmī lēn cē nāo lēwa nīka zāñī dī tōng jīn bī sīnō yubā shī. Lēwa nīka zāñī jī nōng dūn dō dūn nā, jīyān jī rungū nyāntu dāpā dū tūn shī mātā bī ngīngjū tūn bī gātirī. Lēn cē dī nīti dāpā dā cēn dō tōng jā malāyā lōni nīti lī dā kōngkī kōndō nō wātāng, bē jōng lōntu nīti lī kāngkē lōntu jī lōntu dū gātā dī sō shībā yīn. Tā lēn jī yā mō.

Tuba naba tso, gongla nga tsu, kawi mi tu jinchong kitangwe, jinsan shibi liji di sen tuba re. Liji di na, pumi war jan zamsan tsumbar shibi, nzala shi ju re. Zandu jinbi, jinsan tsumbi, nzala nda, dingdu, yon pumu mongpe, zedong lan jinbi, tawa ngombar shi ju yo. Siang la, sindu linji ni, payo la jongwe, zesan tsumbi, liji shi, senong yu ba shi ya.